kia ni ka haere tunu ngā mahi. Ahakoa, pō, mai pō, te ata, ka haere tunu ngā kaupapa, mō te kīngitanga, i te tautu.

ngā ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumanawa, ko miri miri a hei.